0: Kaparnet in your way in 105.8 FM.
1: Gandan kim agogorom agonyigan ngetundo ko magoi am areki nitani geboishe asigigojogate unet pig cheboishe kimnatet nesirtot yegeregong agot lagokwa
2: Kaparnet 105.8 FM Kaparnet
3: Nenyon tukul ini man kabisa ketisha ni tonke bendi unotan mara ini ambote bilet pike mila indah kole ene gitu.
4: Yes, Pastor Ezekiel. Yes.
5: Oh, mulo bakti le.
4: Bye bye, amne tarokya.
5: Bye, tarokya. Tolinyon magitinyan ngal ini gomnye.
4: Mhm.
5: Ini gongo chobo gitjo mun ko ajwe gomnye.
4: Yes.
5: Andang gitinyan ngal jebo ni bise ne bora ni nyo jebo changa lagi ni ko dare pe chobo.
4: Mhm.
5: Oh, kale le gitya ka ka so tuleti.
4: Mhm.
5: Aga mua lebi kebire reto tul rai negosu ko tore chobo go berur dipta ya ta wa chinne ni
3: amen amen
5: mul go go sipi ka mun
3: go go se
5: tu se go go ino batle
4: amen amen amen
3: ne sirige ga tul batle bilet go go singne
5: amen amen
4: amen ga gilo sugula go walage
3: kabesa
4: amune magolo magolo
3: ne tu se kabesa
4: agile megolo sigo zegre na inga bangna le mingi ngora sa ketu
3: a imoya namba megolo sigo nyo jeso
4: megolo sige megolo sige bega we megolo sigo
3: Kaya kaya
5: Yame keni si si ke?
3: Maji no zaki.
5: Yame keni lagu rasko tu duaan nih pati apa le?
4: Iya.
5: Kile apa?
3: Hey.
5: Egi kau jadi ke depan, nih jadi tu. Aji pernah di kandang gitu.
4: Neo.
3: Maji kau kaso.
4: Neo.
5: Panu si kaya ke tu le si kau kandang. Kaya ini saya pati apa le?
4: Le si kau kau liano. Papa has got a get to get you. Ah, ya ves que iba a pedir que a huir, te hago yo cuadra.
3: ¿Qué iba a tener? ¿Qué iba a portar ya hace un buque? ¿Qué iba a meter? ¿Sama a ver si te metes?
4: Yamba stimeti nye goma ego wiki do nga amu amiga stimeti mi nene gigi chutu angine mai na basi stimeti ada kwa kile nyoko ngeta angine inunwet nyoko chutu
3: ah mai bu na
4: mai bu kara udi
3: 3 vengit kwa basi je 5 years
4: gara mi gara uju
3: mena wa tina mi kwa mbi for 3 years mami kine te 1 year nga ngit
4: 4
3: years tako yote financial liya genge
4: ama chitane
3: sawa kakabi john
4: chitane hiko so nge longa lora wako unwe Mwai nunwe tile mi bikyo gomblene ni eneri ya ina mboka abaruso.
3: Mayoro.
4: Magelo gomblene jisi dime.
3: Mm-hmm.
4: Kitoko mi kulane gigibe chigwa imbanda.
3: Lali mami wa ingu.
4: So pigu ngu nanchi around gembu yonchi around jemite ni kabaruso chibwa mura ingule. Imaji ngu kula wakile ne mite ngu ne mite kata kap kombuni. Korito kap kombuni hibe chigwa kome ngu murzi enore.
3: Korito kwa ilanji.
4: Korito kwa ma ilanji.
3: Ako ni oret kwa nikije.
4: Ogo aret is ko aret kara ongen aret ki neu. So kimae kogogile na biga tabor so ke baolu je ba banda je ba no long kimae solution ke atwe banda ke atwe kula non gimi banda sige ibe chego na ilos nye no limbare so bunguni ya ne tinye chego o mi yele ibe itore toxe imagine na ye ke chego gi lue
6: ago yoro pino to gole len tuta
4: tu amang ma
3: pati koro jega na jibiwa
4: kale
3: jibiwa ya giro ogito
4: aja amelu jwa na eje complete complete jango che moi bi ke mi ground ogira wo ta ne kira wo ta ne gi go we ga last time ate bi so loge che go mo ibi go bawe
3: ehe
4: ke le gita ge ibi ko na o ma mi gula
3: no no gula koro
4: ale sabri go go gile mi ne mi te ga so you can imagine go dige che go ngembu
3: ehe
4: Konya lui jeng bigibigi ne ibe baka kap kombun. Kap kombun ko kleinji to ibe 150.
3: Ngota itu ngale kap kula ko garo ave sait.
4: Thomas itme.
3: Ze ara gi bigibigi ko kula ko mistbe.
4: Owo to gi gitya.
3: Ole mistbe de je boy ko je boy ko primary secondary.
4: Ko ko gitagi. Gitagi chuti mi gaber yes.
3: Magi jamda ne bazugur. Ne malawa ishe gaya.
4: Ne.
3: Ne bazugur.
4: Baba les gogo ne tan mani transforma.
3: Transforma na ko bazugur. Magi mami ki joruji to ne gi ne mje sugur mami.
4: Aro kyoti ne maina.
3: Kuma tiye stime ya takine wa asiri.
4: Mabia. Kewe tiyanye.
3: Mami stime ya jebwe.
4: Mami stime ya jebwe.
3: Mami sukul kitiyon.
4: So en. Oso wama tiye loja. Ojo ajanye sukul
3: zime. I know. You know. Kipa ishe solas.
4: Kere wa ishe solas.
3: Ingi angeye getelel jinge. Amu mami wandoing.
4: Kukala aneo judu nga apkalia. Direct.
3: Dizane tatu waibu stime ya jebwa metis kwa ne. Tungwa iwambi.
4: Tungwa iwambi.
3: Amu maibu bichubi.
4: Kale no tane ndo nominate na mbujo aibu. Mama tane ogo bwa mama ge nominate na so ver tu kya ya.
3: Lakini ni oruji na vile kwa hata ko bite ni 50 bob mama Mr. Man. Pure sana.
4: Ke la gata.
3: A 50 bob.
4: Au ka ngato kwa kwa gra ya mama ogo na.
3: Ombe lo na de roko tena wiko ki bite pike ko renyu.
4: Ya mama ogo ni jito 50. Ala go bogo la go 200 ina ile motoriti ingene ngrao ne ina ngora 200 ajita ngene ngrao go ya mami ki go lele na na misaragi ya ine lakini ama che ina magi ya magi na gine tesita
3: la ne oje ki bat kita ke
4: hm
3: ona lisi gira ne mbie bometist
4: ke ne
3: mbie mb mb ne mwishimi wa nego go le mb ina ile mbunge go tkagat ku ngalale mbunge ala me ngalale mbunge be gi village what is this
4: bangati The problem ne gi ne gitinye bi gi nyen ground.
3: Ma problem bi.
4: Ma problem bi nga mri je ke voten.
3: Ehe.
4: Eh.
3: Ko bagi agi bit kara.
4: Ko e ko yango gi voten nye. Na ile anyo ko bita kidogo le. Ko e go wa go ti basu garu na tana nge birji. Ina ile yesu garu for 5 years. Ki lo ita yeng.
3: Ama ile sapote ko dembi ko ka telel postita abstimet ko nyot kore.
4: Indale tene.
3: Ata consistency zinguni ge shongo ni. Ki wi bel go tinguni.
4: Mhm. Uh-huh.
3: Pel go tinguni ko ma go miele wende lamit. Ya ni ki chengi ni place le ki do lamit.
4: Ko le nge ingene se en in cap to bit umo chama.
3: Yes.
4: Ko ma ki chute ge le nye ko wanga ki chute resap ko le.
3: Eh.
4: Ingene le ki mami tele mami lam en bel go cap.
3: Ah mami lo mami stimet ya ni ki chama ge le ki be kono.
4: Akwa nga nyole anyo ko tete anje nge so nko en cap stimet aglami. O ngolole ne mi lu ga ine ngolole so nko le mongo lo ngalal.
3: The other day, I'm going to minister over NHS, the Davis.
4: Uh-huh.
3: I'll give me, you got a lot of good things. You know, you're
4: good. You get away, money.
3: My mother, you know, you're good. You see, Danny.
4: Mm-hmm.
3: Give me the Davis.
4: Og kita mwemi
3: ya sige. Two years.
4: Kita mwemi ya tuje la kwa nige niso wame umedre. Duma ulinyo.
3: I know.
4: Chebile. Koki ka hona mgo pushe nga wakile kapi mami kapi siti mengu
3: lakini
4: kukile kukile kiche kondo chuko lo wangabu nyo lakwani misi kwe kutono matake nini
3: lakini kuto hii mchumbe hii dene ya
4: kuto hii mchumbe hii
3: kuto mea yame barabara kwa ya
4: ile
3: kwa hibu stime ya ni yaki yake tukul
4: kia tebe mbiki sore gili asuki yetile nyongo bale kwa gile kwa gile mabiru wabiju ale ala
3: Abo yoro ko le moishi ngarisha bometist.
4: Le ngarisha ne.
3: Ngarisha ne no.
4: Ke ngarisha ne o mami tere o o tini we Nazareth ya ko chile ke lo. Mami o nge jero go rangi ne. Ke sale gitjo ke sale. Ma to ma le ke sale gitjo zugula rangi. Rangi ko sile ngata. Ke ma tu ke tse da o mie zugule. Ke ai a lo ngwa nya bozo.
3: Izal je bo ingoter.
7: Mwan ku yo.
8: O gaskini kamwa.
9: Kalei.
8: Ori je kiten ngel rating new. Ko elibu mutai che negit koro kor jada tukul kitejei kubalagok choga chek chukumiu mago mi goren tege tiljin chita ngulim baka uli oret ega mut nge tiljin lagok sumoko yege gata ma yege gamoja kijiji anama kijiji mato til goret ngulim baka kapki ruok ko legitu itos mbaret ngulim baka uli nko tuyo sigi ipat ngot keba ban ni kibendi nguni ni chegorit ogo ben kuma ko mire lege ko lege amama je se tu no le mamwa yo
7: tu teta mwa en emo fm
1: edwin arab tanui ko bata eric rono
7: emo fm song of the hour.

0: Yeah, Nathan Gebulene, Gebulene, tenere ba mugule le Nathan ba last la vie ni Nathan Gebeni pa moja kuratia Clement Digital man.
1: What's your village woman rap ko gere video age chita ne bira wasi warindi.
0: Kapi ga mango biri ne ba emit.
1: Kala, kala na ho ya de to age ya ba.
0: Gebulene depression ne mi mo ni.
1: Eh.
0: Gogoro.
1: Koro miss.
0: Ini yonu jita ne bira ya de ne ta wa la go mere.
1: Lakini I think tese ta mo ani go affecten in ngale chumbo Iran. Anane
0: ba tinyori sa go blene ne mane ki go bunne ka tinye ngi ne bune
1: e abre so da gile ba di fe ai we cho gi ni
0: a ja ma ga la
1: ba ai o we je au ya to gena mane ya ta gena ne ti da bo meti sta ne na bu ne u ju inwe go a tinye ma sai bu je ja ngo re ni
0: so re di ri ja bo ne ga le wa ne ni la le wa ti gi ni ki ba ri je ge ko ni ha da bo ne 1200 ka da go 1700
1: Eulimba omus.
0: Ako mo ngeno to musi nitani.
1: Omo ngelogo babale kityo ka tes. Kwa luo gine kwa rogo les kates amunga yangi.
0: Kaya kaya yoko noan mine gole hii. Kwa mi wiyane in town CBD. Kule kapsa kates kapsa wile ako ya chi umane chuto. Ha?
1: Ya.
0: Kule wile wapreste kwa rapu ane chuto.
1: Inge kageti.
0: Kule mwe trilioni ya preste.
1: De pro, gere nye gino mwami mwami wachibi. Ye. Kuto miti ble mingo rongu liya mwgo ngeende mwane kitapa. Mama ati mwani kongune.
0: Ehe.
1: Ema endeleo chomba ene constituency. Ama endeleo chiba county. Ene asu kumegere governor.
0: Akumegere
1: MP na ngunga. Akumegere MCA. Itu alu direct nye gere William. Mwambona ujafuata brokto kwe.
0: Ehe.
1: Ibe ilenji MBC. Abare nyok that's why kukele jini. Peak and ground. Konyo alu ina ili rose chiba MP kone.
0: Paishi enye kone kumipunge.
1: Ina ile baisie tap toto women rep kone.
0: Ako nene kiko ya ineto tibwa.
1: Ina ile senator kukasi nyingone. Governor kukasi nyingone. MCA kukasi nyingone. Matonget kasi tap governor. Onyo uwa MP. Onga eneba MP. Oibji governor. Mi tuku kinyo aluko pushe na MP from the governor. Not from the president.
0: Tamko yene toto. Iku kwa ito ya maisha.
1: Iko ito ngafu. Anakure ne.
0: Ya nani paishi ne ya misi. Tamko liyo. Tamko kiri kwa ito ya maisha.
1: Lakini hii, beyond hiyo ite maisha kinyi. Kutonyo lu isom soti.
0: Ijutomisi.
1: Woko ema tinye jimasa. Iku usomi ni tatu kukeri wikole gribu ema intili.
0: Kukile ni in South Rift.
1: Halo
0: kondo, kukile South Rift kondo kondo ikialdo baro nokio gigo ayeno lewa sirbi. Kupa kwa leji bijutom.
1: Ba jengi kwachi kondo ikeleji baro nochu. Ukwachi loke ikelezi kondo inde. Kinge ngeleti ye loke ite ten. Chegi itali chiba mwalimu. Ebaro onogi, igochi. Neto obogo chenge gule, aino jita neterter misi ngogochi barwani. Koma kwalda kora, iya ndo chita ito ono chita ono matinye gi. Chita ono gi kwalda baka sigiriet kwa lakwe TTC.
0: Ako nao ti bijoto ne ajoldo.
1: Haa.
0: Ako tako mi gora soa menge chiru gora.
1: Betu na kagina ge mwa gele inye gita ngosa ni ibe ikasta. O kange picho nasi yego maldo direct. Mi tuna broka eki oldo.
0: Lagi nisiko inge bikwa.
1: Iye
0: hako tende wa inge broka.
1: Siko moja tutapasua mbarika nani.
0: Abisa nga nga jatan.
1: Kingi yokten ni webali ya mego gilele nini ibe itorit pi.
0: Itorit pi.
1: Kima gile nye exploit embi.
0: Magile nye elegeje inge eti ibe ibu gora. Ya nime namjubare.
1: Igero elewe nita sonko. Sonko kuwe ndikire kwa nonga tertarit kule.
0: Kosir.
1: Kosir la kwe tapoto.
0: Kwa wana jeshi.
1: Sire wana jeshi. Sire pi. Sire ne. Koneti.
0: Kujua wipe kwa baano jajua.
1: Kwa mijayo mwale genda kujogo si itegeli yege na rabiyo. Mwange ngulete setane. Mwange ngulete setane. Ni mwagele nuko chichuta na kitebe nile. Ni mwagele kujuarwe tapsongo wa kitebe nile. Kisusuri yano
0: wa kichuta. Kwa kitambu kwa ndi mbise benchmarking ngorabi ndindi nyoro. Kiharu.
1: Ehe.
0: Yikuwa ninyo. Lali kumbike jitu sama abam lali loko tagege
1: panegi hii en 2022 suwe veni 2022 kwa mi MCS kapsa jika pa Singapore lakini giba Singapore lakini mabais kinga amun yani, mami gine ginyo lelo ni benchmarking pana ngwe stan zergada da bini wa
2: baba mami
1: gine ganye gora ne gigere ne linisa isi yongo ni gijogi isi yongo isi yongo
2: ane jagi bagi yaru mami ot kigele yaru go mami sule matye tiles ako ingu sule check tool
1: ako nganyo le jichoga ti rabini kwa gengego na ako ibo ko bana piki bo naro ibo ko bana ay gaso wak tos pigi naro wak tos pigi ngure soy wak tos pigi yani
2: bende county go county si chwa guri yo rungu niyakwe 9 billion 9 billion jibe niyakwe bo met county mami kiyo tayaka ni muji doro
1: Nairobi, Bomet karongo barabara gutinye bottle stone.
2: Down?
1: Isteen magitinye supermarket no. Kebu yes. Magitinye gi magitinye round about tembo me.
2: Go me two time. Me second time kabana.
1: Ma o data.
2: Ma te ko ka ma go.
1: Dawa mu gakse. Ke go gamire bare data. Ko ta ta mai.
2: Ni bana.
3: Segari rena ga ji ga Bomet.
2: Molon ile ile ibungu je boribe
1: kaba nane nya mungu
3: toka sini
1: eh
3: dawe ndiki le magu go samendi
1: eh asamne
3: kumi mine te tambi ko ne yato
1: ko ne asamne o jerunu
3: ko le fiye go nominate tambi o na bag lemo
1: ay na nominate to sana ay usena ta nominate
3: a joga ma chendi suango ka sana gilemo engrongo endi gilemo yego nominate tigero le macha ba gileni gilemo lu macha ba komase
2: awo ma ngo to ay wambi gile ma keme jibara aya aya jini baishi
3: ego ajo to ofe ga tungu na na nyo ba girawo na ya jo guna no tete anga wa mguti teni ruwa
1: Enya aluko.
3: Ngiraona ngumo bo. Ngwa mungo abara gere le mishi da sinya ngale ga bendi.
0: Eman.
1: Ogo mane.
3: Niko ga ga bota sengara ga ga sai te ga itira gile mo sinye le unwe 20 ga.
2: Eh amoya ne o tu mchana hago tu siku.
1: Gele go tienga ngiraona.
2: Eh ogo le gale ke bagra o ma ujane. Amoya mchana usiku.
3: Koigeri le inge nambi ni nyone tinye nensan go yaiso ngo na leni warak
2: bo. MB ne go gele ba rifti bale msima.
3: Eh go ngu na ne ga kele ni ke bure nga jere ta ben bia nyo magu wali na nyote ke go ningila ke la magu ma jira ne nyu go so ma ngo la so ma MB nya mbel go. Ta mu nyu go so ma te na no arti ne go mane de nu go ja go ja go so ngo sa inge le so ngo go ba chera bi cha ki go lemo.
2: Amen.
3: Yegi mwana go la rochi ke no artinu ajita njuma ba national jitanju anenda na tarangla misha go tare ra bi cheki gile jeru na ra bi cheki ga mabuge sinu go
1: Konu go ne mjucha ga giche
3: Ko jo kwa ga kuma ngana lo ina ma go nda na i siru ma ma kitchi ni zinga muna bunu ne go marta bi ndel go te aga gera le mi singa bo go aje ge te na tu nwe ge le bi ndana ra bi cheki kwa ga
1: So ge le gira ai singa bo jeru
3: Igere ti le lege lega le ana ba tia bile
1: kiro ai singapos
3: a ja ki mi singapos kinye ko tege akila ti ja igeri le mi la mi che yo
2: ana ale ale ki dikle ra nambi le mo le ni ke nda wa mbut ko wo goranan ko ba je wa bersus
3: ta mu ni gere so ngo ki te tu te nga ko ni ko lonche na ko la me ki nde si te met ko ngete ni karibu yo boga ko le cheri bo yo te ta ko plan mat a ko it ke ti ga ke lum da ba ka transform mai che ko bu no no jo ta tu ko
2: Kogati
3: jibo wa. Kogati jibo wa. Kogati jibo wa. Kogati jibo wa. Kogati jibo
1: wa. Acha. Ngetap ke lagi yoe. Maana ya lagi yoe kejizia kata.
3: Iye kwa hata nisela acho wate. Bamunda setai sayi kwa gira atili madana. Dako la lamigani bilimo ne. Ngari yeti yo ne. Agere sa lago malo. Kwa rama nyo katesta kogo ichi geti.
2: Ema kongo ikongo cherono.
3: Igeri le komaga sitengo ando ichi sai igeri choko ngunani ngele president ko nge kondo ichi ko bako kuma sigeti president sai igeri kila kitu ko igeri ko president
1: iman iman
3: ago kondo ichi chega che mingwe nyiro ichi gigile wena to suppose ko lele nange te tianji ni president bi ge nyoru na gele unu unu girao sai ko ngunani ko ke waki president na ajo ko nyo girao nan ko wan gigile wena ni president ne ngwa kila kitu lo sima gele kondo ichi ko su
1: iman iman jerono
3: Matuwa kwa juu kasi president saye kwa kutu nyoto kwa soa matuwa kwa juu kwa kutu nyoto kwa kasi tiki kwewe ngete NMCA baka kapa na kotos suppose ko supporten president do majo ko birta ke president do ajo ko tabuse sige tingi te gura ina
2: aya kongoi kongoi chelona
3: ka sita ngu ko kongoi kan president na tawai
1: kongoi
3: kemi ba moja klemo
1: kongoi chelona kongoi chelona ame te gusi kongo masapso ko to mge ta style
2: ama igas komye ama gere duga number 3
1: tuga number 3 chill star 447 hash tuga number 3 nguni ko mibi 125 bo kwaglengi my big 300 ko to kare we tuga nono to mi ku successful da fadale
2: ama igas komye
1: Star 447 hash to get number 3
2: meter. Ama ya chat besa. Ama ina ile duga reta ngoko kwa rais gasi. Ti chile.
1: E chile star 447 hash to get the number 3 tuga no number 3 nguni go 1135. Kirsai ngungu 1135.
2: E chile star
1: 447 hash to get the number 3 kagile jitana chutunguni. Bidengo ngenyila genge konyilo engo nyilsomo tage nyoru mesa inelele congratulations ngoma tete star ni yote.
2: Awo mama taibirte kama ina ile ileta bidin mara moja ile tore ama ina msimu mwingi chilne
1: star 447 hash to get the number 3 kutoka inyon soko ana katomi nyon awoge ibide ngaji la genge gerge ndo go induge number 1 na number 2 kutoka ibide no to minyorute message ni lele ne congratulations we gan to get number 3 en nguni agi bide ngaji la genge star 447 hash to get number 3 to gana number 3 number voucher mita 16000 mami 30000 mami bonus mita ngitio 16000 go itibik 300 lakini banguni go bikina akapika chutpik somo kutio rap pik 127 128 ngoro chitan number 129 star 447 hash to get number 3 tagena msimu itenga
2: amaga gasita na mita laida
1: gipsionga
4: Anne ni anga bza jamge jamge bo je vile ta glimu wa munen
2: magete na ye ko kwet
4: ko kwet dia muna bo si ta sime to ko mi gore ngu lakini malalo ba wa ngo ba chao
2: lakini ba mi stemet
4: inga denga ngi inga denga ba bu ibar ne nga bi libu lega bi bo ta betina lani agin de bar gara igere ko wa ngi ne tune ni ba gora be fan se yin ka bi in gara tiere su anane ye
2: Yoton, yoton.
4: Lakini wa mwami nginge ni lenye hivyo ya meza. Ama jeli jeli dange walgura hatu kwa gericho. Inge na mune nyagi nge tuengaru. Hizi jeposi ito ya magikwele kafisa. Inge na mune siyamu nganye.
2: Onge kafisa.
4: Chibuchopo. Kena nyojigati wabwa wame tuwe kafisa. Ama jau nyojigati ne kukosuwa mbururi yeti ne pi kipsi kise kyo kipa bomane.
2: Mm-hmm.
4: Kwa kwa ntamu, ya ni tamu ne ta lana. Eko tanyi
2: kwa. Akone letu ude.
4: Nage tibiti nangu. Bako matok gila lo kwa rauma. Laini kwa kira ni nyu. Nikere kwa ipaka keteri ngaba anu miyona ni mwite jino ni pao istu. Luwa kwa kira kanko na amin kutoko sune. Kwa kwa ngonda kwa sekundu ina. Kwa manyo kwa chute kwa etika amane ite we. Ite bu ite we glifu.
2: Mwa tari we.
4: Inge namune zeyam nga chupa kerikyo.
2: Hey.
4: Eh mwagi yaka miku dito.
2: Kwa tartu ya wakere bos tijak.
4: Aya kwa bote ya bila kwa matko nga lali ngeri le ya gina me sirkali ka yunisa nga lolo ya gina me nga mati nga lalo ban laka mi.
1: Gengiru baka kap kalias lagi ni mami siti me.
4: Au kaya terazitu.
1: Kales mami. Mami siti me kikila wakai last mile kikanya baka ngun.
4: Iko ni gero tupo anu tukua muzari tayanga kwa kwa na kwa tuwi tiro ani manyo kisipune nwa ini kwa ni
1: tuwi
4: korongi ono
1: abare in
4: kezar weja sistimo geni
1: abare menyo ani mano rano tandu
4: ea kwa toko suwa unyo abu nuare toko sume toki osa on arabia na so longi sana abu ne ni miro
1: abare hile na abu yusana
4: muna gane tenga lieta apake la ne mi tenro mi lako tenga lieta apake Tapi kita semua lagi borong bos ni. Ia ni lembaga apa ke? Tuh langsung kat sini aku lihat lap. Oh biarnya bagai. Nang jam ni tak biarnya. Ia aku lihat muka mana lebih gak kenjai. Ia ni lihat bis jemah kiri cukup tu tam. Lo jero roti mereka nuwa muno yo. Kau jono kat tu kuli. Kau tu tam. Mau ni boleh ngarai.
2: Lagi ni boleh ngarai sih cuma ni first time.
4: Kau ni bagi mete ni ni sekejap jangan gile, mama ibu ayah ni nanti janda mana kau ni ni.
2: Aja mati gendu benda ni tu lama lagi orang atas foyas.
1: Kau le ibu siang ah.
4: Ayah mami ngalah gila.
1: Siang ah.
4: Eh. Yes.
2: Ayah seru.
1: Kau ni hari ini sih timat kiki gende unis.
5: Want instant MVP status? Join the new Dick Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
6: Kasamwaun ni goret agenge ne imuji iger movies series anan go urerioche
7: asaginye
6: oi tinyago i reality shows aga animations chebo lagok kora komi kero tinyago i live channels
7: kiliponji nanan babuj
6: aja babuj magiliponi ki agetugul
7: yani magiliponi ki agetugul ag imuji iger ag movies
6: ngamwaun ni bago babuj download in K24 plus agibaibaji te tuti ke ter ter
8: K24 plus ndio hook up le GTA entertainment it's available available on all your devices kwa Android TV au Apple TV yako, lapi, tablets ama tenje. Download sasa hivi from Play Store and App Store. Oh yeah, it's free!

0: ngale majority ale gi barano ejiri ngabget ye denke kaza kya jua le gagebe
1: aja is wonder you know sure make it lege
0: oya te gigilya
1: e gilan mane ngale bergar ge barne ngale mat mama maneno bila matendo
0: mama ngale ke malion
1: ibare ge teja chuk bicho ko ya je ne bicho
0: gele lele
1: de ajuk bicho no mami o te basalun
0: ale lele bicho bicho
1: kola me te bicho no ka ogesu
0: kwa me na ba murta
1: den kola ah me na isi ah
0: kwa ge me na ba murta
1: gat kama dit
0: awoi yo ile nyasi
1: o nyasi ne yani o ka kala wangi ge abre ge nai san sana ko mure ni ke ga bre nya ngwanda ko kitu yas nyase ta ne no dile ki mane
0: ke ko ya ba bate ki ki ge ba muru ge ja so ko tu ko ye go le ge jo me na ba murta
1: ina ile go le nji ni go le be careful ne le ya dress nda inga le
0: eh so boss ga le me ma ba jana
1: ne na ke o ke o ma ngane ke do ke o ma boss o tie ju ale yo nge ga skele ki sip ki introduce ni ngel ah se meji taini ina ile gigi introduce nja chang mene ta
0: oh mene yani yani mara ine bata yani jo ba dos kitio babu lewe
1: acha yani imi ibo amuru lakini itinye namba ingu
0: namba ingu.

0: ye itiganwa yo tupche ale le tebeze ko birwa le watar gaite
1: ngane birwa nyo mana se dane
2: birwa biru biru biru biga boli bor madam biru ko tebe mana watar gaite
1: watar gaite ni ki bogite so ki bogite
2: e gas ga bana ko leji ara magere le ko tebe ko watar kwam
1: I gangeti. Oh, chita no blame ni ni ongo mata. Kali asi expose ni boyo.
2: Ingete ba ni lenda iko in mapema nea.
1: Kinga ni ma kerge out nda ku lele ni tangu wogi mi tu ango itu tano mapema. Ile iko no bese ko lobat gabsa.
2: Le boyo nda.
1: Boyo nda ni ya wami bigi bigi standby. Aye
2: lele ni. Mara lele ko ki gage.
1: Ile acha.
2: Apar gossip ko ikabesa nenyu.
1: Ile ni. Inge lengeti. Gengi kumi yande. Kuma mtu anachanganyikiwa.
2: Kumi yande.
1: Pare kumi yande ya. Nenge liso na limba eli.
2: Bola.
1: Uwe kwa ipu kumi yande ya. Eh? Madusi na madunya. Kolo kwa ipu kumi yande.
2: Uwe.
1: Uwe. Uwe kwa ipu. Kaki lewange kaska kulenji. Chita barur. Uwe.
2: Eh.
1: Nelegana re.
2: Yanga
1: lewe ne? Yangi gwanale dia go lenji muren. Gero were. Izi bi chabongi 20. Imu go bombata ye ni ye.
2: Mine go replane go para gas manam gigi no lole maklap.
1: Eh.
2: Mana mo go tagege.
1: Eh.
2: Ke gala je borit ka pesa. Bora le gal go.
1: Ke le je dip.
3: Ke gala ni.
2: Ke gala ni
1: bore. Eh.
2: Chu bora ka pesa. Na
1: de So go chitane kitube ko gigas kitugule rais go chubije lagini mawugo yat gele gane.
2: Mara se go gigas akite.
1: Gigile anga na re chita bolini.
2: Kete gale.
1: Mongu lagini cheme na mota enga. Ina ile ndago namin. Ndago namin. Ndago namin.
2: Ehe.
1: Churi na.
4: Kemo FM Song of the Hour.